0: Tama. Berkonan si tukoy si komunidad pa iglesia ko na tiyan.
1: Eh, ko kanya mana reconocer ka ko na. Pente atarere ka, makita ka zarere ka.
2: Mana reconocer ka, hindi ko mana kriyara ka. Makil ka la, zimmer ka la, akhir ka la. Kaya nang taga, yukat si ka. Sina ka, sina sa akhir ka si. Ah, yukat ko sa tumakskir ka kaya amir zin po ngay kopi. Sabi, sali sa pasamukti. Yuk hapis pa, ugzis pa, thirish pa. Tarkani, ni mata tulasumps. Yoy sang yuanyo sanzari, tingis tingis. Sarpe iskwanyos. Iskin res. Nasi yuk abuwa kasi ugzis karkani.
0: 75 Guatamanta, Uchiman, Krikuna stau mirarish pa katipika. Iglesia Católica pis, persikusyon ang kasarish kama.
3: Pef na punta.